0: Sempa FM. Benum jot. Be rinsa. Ube humbe meni mu nyamfu. Yamusu mo. Bema ba akosofu niye fleni yamusu. O piano abasi okuchu chebi nan kure de jini ato. Original yamusu. Nekai. Together yamusu. Obe yi. Obe fa. Na sika adwuma koyi na okorinsa no ba na credit na jini e mekwa na meka bi ni e pan ya musu asofo adwuma oyie ye nyina no diska nyina no oto na nkra na efo ene wawu
1: oh
0: ya chere ni e fere ba ko bi so ya chere ono so wawu jensa so na timi rinsa no atwa na na nim si abo ho tim na atwa udika wo fion man ye hana wo timi ntia ni ya mafia mumu bebere sa eti fie bi se me se awade mamu ya na me ka kye na se madwa ye fie bi to fie me ma me to fro pe na ne ma start se eyeye mumu bebere sa se nyame an kire wo kwan no a wa ho ya be ka se labad wo no se mentena techi ma ho no se mentena kuma so no se mentena fad wo no se ment

0: congratulations.
1: Asempa FM.
0: Otumi ya de ni na.
2: Sare.
0: Ni awo boss so boss asem. Otumi ya de ni na. Koni e mompa.
2: O wa se. Eh na wo tena ase didi ye. Na o ma wo le suo no.
0: Ya bo tre, ya bo tre. Last week me catch us a Bible na wo kan.
2: Sa.
0: En Kenya mi asem te se ni awo ti bicycle so gigi. Na bo tre, ya me ma wo bo tre.
2: Wo se na wo tena ase didi.
0: Bible se e mom di ne to am nani.
2: Sa.
0: Afo omo koto party
2: omo didi
3: ani age
0: oja nsio mo
2: amen
0: ye amen ye medium so oja nsio mo
2: amen
0: oja nsio mo
2: amen
0: be bibia wo mo fuso me bia ye enti omo ji omeni no me si oja nsio mo confusion nsio mo tam e wo yeso dey mo
2: amen
0: enti bible so omo di joseph asham nanim eh asham ye mo di yo omo di joseph asham nanim
2: ah
0: na hwi nim empty and our bible so mo wie no mo san kwetna se
2: atna si didi
0: na we ji ni ko na we agi ni wache ji ni ko su akakra na we leading ding bi da so na we agi nyankopon nya nya wonum brukutu num brukutu